Ñuka kunalla supunza Dios posakpika mana ña mandasatsu mana ña rimasatsu Dios ta kazospa yaya mamatapis oido sidratapis kuyaspa kausangi wa ukindi panindi kuyanakuspa kausangi wawa.